alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyangana ngana

alipo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana

Konde, kama udalila yue suiri kariwa angaliweka basi. Kwa sasa ni kumulita ya. Wajibu ndi, yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yueka basi.

alipo ye narambi adzikondi dzao kuma kusunga fanana nawe ndiwe aye ndiwe kabazi dia saka uyangana ngana

alipoe na rambiri ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka saka uyanga na ngana.